Wa ji agam swa ha gun wan chka ga bet me gun ji sa I ne ji shi ga wan ji sa ya gu do sa ya at ti ji sku so ha I ga ji na no spi sam ni sa chen da tum de no mi ni sta no gu do sa it's not just shoot sta son o ma ga ji ti me ga wan ji sa wan chka ga bi pa sa ji do wa it ma tu ga ji go ya di tu da no ko na na ko I ta wan chi wi ti sa tum hi gi ya ge mag ji sa ji sa ga ji no ap ta ga no na na ko ge tu ba ji mo wan ge hai na na ko ge me do de ba ji mo wan ge mag na ge mo wan ha ge ni ti be ta mo o mag ji be tu ga ji yim hi ge ga no wai wa shi ge o ji ma ga na u de che ge wa son bi che Matthew A. Habichek I have new touch I got to stage ga ga na message ji ga ge ga kam snow sto ge wa son was on be huge inuj giba okay we ma ga ji hut na ga no ga okay we je beto ga ji go gi ba new I ha ge ja hab sik tek ge dan ha gi ba kost je spsedut ko ye yo hab si new ga ne opon ho se ge da besit ge uch ma ka not ga ji tsme ga winch ga